0: Togolimba, tom na esse mon combien sa wala baba, atom son panga, na wulu du tom, wakat kanga, de min sumbot ko nam, min sumbo ko am kon ko ma fa, ala tom is, na wulu de tebe, na wulu de min tom de ene, ala tom de ki yarlo ne ara, ngabe be fa na wakat lo wakate, na esse mon ko na wulu de pam tom ndu, tom na esse mon ko na wulu dut ne ko ahna tom ya, ne be tom ngul tom soma ya, ala ya sobo ba tom batu sa sur le pek, tende de ko deja val wala, o mon nam pek, o nu o menga, tom ser dom pek ko le tu yat enfin, tom ya pek c'est à cher ma katom yaro ma asmon ten de yaro mtu ya kudra sia katom de kle ndwe ngabe ya zama sma ko pama cher ma katom si ten de baske na ngulu chi zanyan ne ndumtum turu ko ton katom nga na ngulu dot na ngulu dot ga et telefo tombo ka modro et na esemo nga na ngulu dot wakat wakat fa ka sawala abu mi hin kut na ngulu do abu mi hin na ko som soma na esemo ka sawala ko pam fum ko ni se biam ti lo mo hanne ala pistea ni hin yot la fo wen na no zona mantis
1: ta gerbe handi nar kili am febare ise fo maga sobara tonni ma maga sobara tonni mo dono kati fo gano kati hemari zo doro no dono kam agbar wi yadi ni ga hala ga bayr mahallasi ilma gune zam kedi wanir go nan ko ka harzi dago ini ni ni stan gar chan sira aban daga du bangi zion gono ini ko ka kete da barkan na in mori ira to won ban daga yi hin ka hallasi sobara tonni mo aban daga ar kille kin resedin ini gayi ga ya hanno wano kwani asubar ganji ba mun kanar killara wano bandaga wat kulkan al killa zibi and his kulu bar gani kan yum ke fanno ba gani mo ba sani ma da omo ba sani ma da ode javel yani ga safu mo kan mun mun ya mun mai da inda mun ga ni minda abban mu ga da kwatu mun gani ko gata ta al kul sara mun ba ka hema ni zo doro don mo kan barbi yani ga ministro kan hogga da bare ga han banu bare kan bande go go yi bana ni labaru to nan di islamu kuddo
2: al'umman kasan Togo don riga kafin zazzabin cizon sauro mu guji cizon sauro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kaiwayansa mu buɗe hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yadda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a ƙarƙashin gidajen sauron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon sauro a dunga wanke gidan sauron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan sauron idan ta yi datti ko kuma kowane wata sau ɗaya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a ɗinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku bacci a ƙarƙashin gidan sauro mu yi ƙoƙari mu saba da gidan sauro domin zazzaɓin cizon sauro na kashe gidan sauro babban kariya ce daga zazzaɓin cizon sauro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
3: Togo ana kim ketum makmal mokun ya fi ba asen korea te ma kengal poan lego na du ba pol te le ngande na pa abon ba mom lak to koya te ngande na ba mom te makin nga kan sala ga sake nyin to kan ya nyin bata mak do na ma ntan pul mo bo te ma kle ngande ta pul ba mom kan sake mo wi kana ina du ta mak le ben pol na du bo te ma kle ben ne kle do mo pol te san wi bo kinye ke le pile ke ke sine te ngal poak le ko te pol ke na du bo mak pompoa ke terte kata ta ko ina dua bo pore ya te ma ke ngal poa ke le sanan le na buki le tale sain o de javel ke o mo te afrin le ko do te de le ke de de bo pon te ta de le ke de de ngim bo ya ya do te ko fa de ke le be te ma ke do le pon le na du baba char te ta de me tu cho ka ba ngal ke tite ba nga de do te ke gar na gla de ba ke do le pon bena chem te ta che ka tutu le sa to la je te da ta ke tetang mak do na du ba pore ya tengal poa kana mante na sa ke tengal mak do na du ba pore yu ko ma pon tembuya fiba ko ko do boy na du ba sa na tete da ta ke tetang mak nya fiba asa pore ya tuna te se do na ati ke be ke pe mpa pa pore ya na pa na ke mpa ke tebe ya aja po
4: Tu ya be, kaya mo tu be fiba tu be ni, ni pati pia mo kubbe edu ya jumne. Tiga yar man tuar tu bencia, kubbe. Tiga yar man atre na tu bencia, kubbe ni tiga bulan hat muari. Tiga tu di muraju na bille, tiga tu me, mo kulu gali. nyankanyan tam katam nyuyo kayo nya moku lulu ni furku gute ne du ne pato soro ku ne buci ba ne klaso na javel ti ni ben ti yomi ne pato soro ku ya ku bo ne ntom la ma te ka ma te ne ti ne ku no so ni ti la den ku ye ni mo kle fur so ni ku ku kan la ne pato nyel ku ne ya be ku to na fur bu te ku ni bu ni ago ni keri me ti ti ani ku ne ti ma ba fi ba ku ni ku ru ndo ku bu na fur nyente si ba ni ya nye bo ni ye ni si ba le la fi bo no mo ma ton son chem ya nye bon le
0: Sambi si pabarapa togoramba ton na mana so bazar mer ne pas loin ya ton modo to lum sa da lum ton de wakat kanga ton zakali nga da fa kamba han tal ko ram mande ni ko ma ton na yisib la fa zakama dar ba zakay lem de lum sa do ta ton de ya ton sira loi la soma ngé pour um wakat la wakat fa la hna yile to lum sa do tay soma pam ko ton no lum sa ya ton modo on pekka wakat la wakatu anon fa ya tu ata tabo lum sa do ta hawa ni moto erek san fa sur le peke la dade ko de javel li wala o mon peke hampe ko sa bari adra masam da dayal ga wintu yi hammi kamata panorama main cher da mata ton kemte sin msambi si pa wala pa rmi mata tulu patte ton pana ngandu sa ru tapo ba man mo rogo ya tapali mo kuda ma rum sa ruta ya bunin hinan ko ton no na yirete pali mo da pan ton ni ko ni sin nyam ci ma ma ha ya mi ni sin ya hanget la fo wen na zura mbose
5: as you are

0: jirgin hindi na kiliyan february sai ifomaga saboda tonin mamaga saboda tonin gano kati fo gano kati hemari zodoro no don no kan agbar wishi ya dinga halar ga bayar mahallasi ilma gune zam kedi ranirgo nan kulka harzi bago ini ne ne ina stain garken saira aban daga dubban giziyan gono ina kokakta da barkan na yin nuwar ira to wani ban daga yi hinka halasi da saboda tonin mu aban daga arkin laki ne sedin ini gayi gayi hannu wani kwani asibar ganji ban kan arkin lara wani ban daga wat kulkan arkin lazimi and his kulu bar gini kan yin ke fallon ba ga ni mu ba sani ma da omo ba sani ma da ode javel dan ga safi na kan mun ya nan ni mai da inda na ga ni minda aban ni ga da kwatu ni gin ko gata ta alkul sara mun bai ka hemal zadoro don ba kan barbi ya ni ga ministro kan hogga da bare ga han banu bare kan gande gogo koi dan ni mu labaro to nan di assalamu alaikum
1: kasan togo don daga kafin zazzabin cizon soro mu guji cizon soro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kai wayansa mu bude hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yadda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a karkashin gidajen soron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon soro a dunga wanke gidan soron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan soron idan ta yi datti ko kuma kowane wata sau daya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a dinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a karkashin gidan soro mu yi kokari mu saba da gidan soro domin zazzabin cizon soro na kashe gidan soro babban kariya ce daga zazzabin cizon soro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
2: Togo ana kim ketum makumbal mokun ya fi ba asen korea tema kengal poan kledo na du ba pol tele ngande na pa abon ba mom lak to koya tele ngande na ba mom teng makin nga kan slaga sa kenyen do kan ya nyen bata makun do na ma ntampul mo bo tema kle ngande ta pol ba mom kan sa ken lo wi kena ina du ta makle ben ko na du bo tema kle bengai kledo mo pol de san wi bo kinyeke le pile ke kesine tengal poan kledo na ko ke na du bo mak pompoa ke trete kata takko ina dua bo pore respect as fear who never collect the mark ngal poa kle sanan le na bki le talesin au de javel ke omo ya fun le kedo te de le kedo de bon pon te ta de le kedo de ngimbo ya do te ko fande kle gbe to mak do le pon le na du mbaba char te ta de me tucho ka ban ngal ke tite ba nga de do te ko gerne gla de bon kle do le pon bena chem te ta che ka tutu le sa to la je te da ta ki ke te ta mak do na du mbaba ya te ngal poa ka na mante na sa ke te mak do na du mbaba yo ko mak pon te mbuya fiba ko kono boy na du mbwa san te te da ta ki ke te mak nya fiba asa ya to na te sen go na ati ke be ke ki mbo pa por ya na pa na ki mbo te tre ya a ja po
3: to ya be ke ya mo te gbe fiba te gbe ni ni pa te pe mo ko gbe edun ya ju mne te ya ngar man tuwar fi den che ke gbe ti ni mo na te na tu den che ke be le tru la ha tu more ti ta tu mu ra ju na bele ti gan tu me mo ku lu gole nyang ka nyang tam ka tam ni uyo ka yo ni nyang ku lu lu ni fur ku gute ni du ni pa te sor ku ni bu ki ba ni me kla so na javel ti ni ben ki yo ni ni pa te sor ku ya ku bo ni ntom la ma te ka ma te ni ti nyang ku mo so ni ti la den ku ni ni mo ki le fur so ni ku ku ka la ni pa te nyel ku ne ya be ku tu to ma fur bu te ku du ni ya go ni keri me ti ti ani ka ni ti ma ba fi ba ku ni ne ku du ndu ku bu na fu nyente fi ba ni Ya ne boliye, mensura ligila fie bono, numa ton son chiem ya